Hello, la kut, la deva kutunga suisamana, kulamikna, la lamiti lucy. Ulumina gajang, la miti lugome, 25, 2026. Uvanga hafti, yunga lisa, and a epic. Jamie, kajakti lugo, I see. Nala topina between nakula kut, la kut, ya kugut, tunga suisamana, naming gaswa, 925 gusuningani like tapanina, la miti lun, Jamie lu. Tamani lekhalun ni semai ni sakin nak tu api lu ni kerja nak tu kerja nak tiap tu ni lah sugan ni anu ni nak kahani sakin ni onala ni tu ni akim miyok aku ni ngah kerja nak tu semai nak ilah pina sorg si onu ngah kanu ilah tu sorg ikal warab si ikal leh si maju galah api lu tweet kisani kena tu lu lang tahu mana lu anu revolut tu ni temai telor kisani kerja usat tu api lu tu sorg galah ribon. Ilak temolumi nagajang ulay kay mata na JP sinungak tu sa sawa matu sa pagini alam niya bot inuit ukaw si to kanginik ukaw sa kapitilu ko tama sa mamisano tu sa niya kapitiko amata tama ko sa nangwa katak tweet inuit nila ka nam kan tweet na lo suno tweet na lo na sa nangwa si yung mata amalo kina yata ko tigyo galai kun nak tu api wat tu tit tama sama misanut tana ko karumi alina tungilik sama sama misanut apa sotau kun nalau mi matu sapi kini yang lutiko amma tu api boleh saking moyo tani tana kawe sa lotu kini tidur amma lokal nuna tu api boleh ayu lagi khatam ni yang luni tak wait up bold lumi tu sakso talanga buit. And hello, good morning. Welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Ekalui studio.

Tweet sanang wakato tuisu na tuin na tiamet aku sa reakata na teyo yok no na pumita na nutang umiyotok nutak sakong niusa yung ilang inun nutok ang alon tamakunong ayulok sa magutakakatok tunod ubalon isno isang minik at tukto sa magutakakatok tunod mamisak biyo ni atok tana mana kanunga adlaw ni atumik kisuni at mikiang ay logo design mo na kato yung kaluna titut titut to kasi mayumik tapos ang mga tuka ang alone ako sa reak bitu tuki kang tigil logo kay tamas mga sanang mo ako matuwa ko si titut to kang lusi luni tatako sala sa titiga solong may mata inuit sanginininik inuit kusinginit inuit kati akano ino katigiti ako nang ningin ni mamisan na matunga ngayon ni tana tema tuki kagaya kang niyaktok at isikto gawiyok tana sibulak batiyak sa alas ato $5,000 sa kagayakto ni ammalo te taman $250 take out the youth nebe kong noti ni pita kagaya kailo ni June 14 ko kasundingan ni at ititito kasi yung utuwa ko before mo kasundingan ni tako pibakakit yuit tako alas alas ato June 22 nalunerta wala ato tit tako maligya kaptangit kanwini kaya ka mga talon ni kawajigya ka na kumataw kasi ako sa kayak at tungabik.com o balonido ka lalusi 867-975-4955 ang malawake kang itimitan na akala o takang mayo 1-888-646-0006 kaili aglo kang mo o kako malusi takot eh may takot man na tusarak sa yutema utang migot da tu sa ni alam mo yung nila tamak ko kino yung diyo kasi ko tweet tamak ko nga niyo ko katatun tamaw nga taman na pimariyo wa kano tamas mamisa no tana titok tong katuyo ko kaartong miyotak tu sa pagin niyang mayo tamas mingo ko sa kaktilo ko mana nitya yung mik nalakay nalang mita William Tagongnak.

0: tamani kawai mang mata koyal lak jaw tak tak ka uwan mi agjak sigang at sa ungak mi luni nagju mi luni tuna alu yang buwan mi agjak sigang at isu mang mi sunga kay tigang at ilan ni kaya sumunak si tia at sama takunin nga koyal lak jaw at tak tunga
1: koyal na mi lak pagit Alina, pivikati kun nakataagati git, sanang warneo, sanaw kaksi mayan nevi, misano?
0: Igbitaw ko yan nami.
2: Ano CBC, kuna Mary Powder, kakatakatilud, Alina, tungilik, tama ni kura, sumito sa akin na to si. Kanulay sumabisito sa katata sinisamakot, pulakatit, pivalititikatakat, inuit sanaw kang inik, nevi sa kakasutilagit, ulumiyo yung. Kanutuin na tiyak tama sa mami sa anot. Kapi ila sige ako matuwa ko wit. Ukaw sa kapi katuwa ko wit loni 1-888-896-3135. Upa loni 979-6101 tamani ikalunit. Ukaw lago si. Nipilyong niya katuwa ko si ati si. Ukaw lago di silulo. Tiyak katalo si unipiliw tiyak katalo si kawin niya mayaw kata ilan amo kaaligay sa kawin niya may kata niya nga ta. Amataw pingwa tulagay ko ni tamani kalong ni tana dodge bong na kata yuk day ko at apiri tutit akiliri tutit asang mo milo kata tinasutu ni may si ngawala yun ko dodge bong na kata yuk tema Pigia lalang mi matsibata beula ka June 6, 11 mi ula kod formu kasunningani tapikani hitekani la AWG turf ngunarakto yumi. Upeng nga pali ayo api utilu kote masila mi pingo pali ayo ipekatong ni alang mi mata alienate takwa 5 ngulu tipingo atit. Kiliri lutingi lak 18 yw kio kagaya katut unga tanut isigaw yakatea lutilo ngilak ammala upin ko smagia lutiko wajigit yung yunitay ko tapirin niya tuit tayo may ding ako yung smagibot tako sibul na pasalak sa kajatok tako akikang itimik atungon na utimik sitikot kanwila upigipatangan ilo kutani lak Teka, di masalag sa titaw ka yung atakaw yung iyak matuwa ko si m.pinkson at ikaluy.ca mo't unang mayusip. Ikataw ko manaya ko silo. Kitik ko mo't June 4 ko kasuningan, 5 mo kasuningan it. At atak si tunikata tiya ko na niya maya si. Mana silat juga mempunyai tujuan sahaja dalam memata untuk mengikuti kalender juga yang dalam mengikuti. And when we come back from after the 8 o'clock world report, we'll have the next hour in Inuktitut, and we'll have another edition of JBT Nungak's column this morning, finding out or finding old Inuktitut words. So that's what we'll have for you. But to take us up, here is some more tune.

0: khiến đó là in đã khiến được cái in tiêu quốc gia hiện đó quốc gia đấy thế này khiến cái quốc tế quốc gia là khi ta khi người ta in sri in thế này khiến là khi tế quốc khi ia quốc khi là khi ta có hạn thì in đã tiếp theo nên phục tuân việc tuân cái việc incorporate cái Adam mi torch khi đi thế gì cái khác và cái quốc khi đi in đã tiếp theo sẽ là những cái sự khuyên cụ thể thì tại vì ya ta khán nhà yun ta cũng thế cũng thế ya yun ấy à si cụ luôn ya ta khán nhà cụ là cụ thể hết đi anh ta thích thế si i NDP qua cụ kêu ta lấy khát đi thế suy na số cụ thể na chú ta na sẽ thế thế này na số là cái ta thế na số cái hack đi anh ta anh chú si Jimmy Hope cái hệ cụ thể cả
1: Massimo Lin Eti yon de kitego lin de te tago di yon kundi lom de. Eti kundi se da tsama tsa li tene sen rao bulu la ji haki nago ji kandi ya ji ne mo sen shon kandi ya yuja kandi ji wanda ji ta si kandi shu la ta si di kao zine te randi yon de kandi disiplin li ti randi kandi san da ji ya si kandi ji wanda ji ji da kwa tang di ya gala nda kandi me tsa yin di yin di ta tu ta ri ku ta ri ne ji ta na mi ji ta si ne ji mu ka ka ga ti ko ri ku ke ri jon ko ri ha pe mo ge ji ko ri ji ku ta ri de je la ta si kon di ga me ji ji ni ji no kon di ga tu ta la si kon di ne no kon di ga ri ku mi ne di ra bo lu la sa la first nations ta ma cha kon ba ji ten da te ji ku ni sa ge on ti ran be ta ron de Je kite na lindesi je tenami ta sino ge je kondi and with the sports hall of fame ta si kondi lasa ge ni se ge get on de son ge ta si kondi me hoto e tin khati ye de hokine ge je kondi ti ma ra de de to di tu le on de kondi conference kondi ti kondi si kondi ge ta si kondi da ye tu ta ge kondi te ta si da me ko ye ji kondi hoki ta ni ge kondi ye Asi kondi teret lao dene taun diyon de tu kondi e teret si kondi indi. Asi kondi ga san yi ke masi indi, di kutakuri indeje yi Hall of Famer kondi ga yi ta si ma yi shun kondi ga yi megonto indi. Kutna yi di kondi sesho yi di tamacha ku kondi lao shilang de di tamacha tu tali yi tamacha yi ta si gala ta kondi e teke u tiwe samate ki gala ta kondi kuna te te ta. Senior administrative officer is the continuity. Then I sent out David Henderson News at 2000 the second year that he got the Mugonto and Kirin Dino Kirai to get a good sense of Kuni Telundi. The thing at the idea of La Kuni Kuni Theory, then a call to much of the one at the Sito D, the Tondi Galanda, Kuni Tanki, Tondi. Ajita ko tegeni de kondi ta si kondi ko irite kondi ga sa ji da ko ji ken da ji si kondi ko tegeni di ko te de ta kondi de kondi ji ta si te ta ji geni de kondi ko ta ta ma cha ni ko ko esto kondi ga sa ji ji da ko ta ndi ga la nda ga ndi ere din kati ji ta ma cha ji te na mi ji ko se ja ge ti ko council sa si karon di ta ta ndi ga la nda ga ni de ko sa ji town ji ta ma cha ji ta ndi ga la nda ko ndi ji sa ji ko di a ko ndi se ji da sa ta ga la nda lo sa sa ke nda ji senior administrative officer ko ni ga di ta si se ko ji ga nda sa in betan in de sa se te na shi na na sa se ko ni ko ji Open Crane Festival de Asia July kuta sound de Asia si se sa ji de ke ver ginda kondi ba di kuta de sa de ji di o ki ha de son de 2024 kuta sa ri kuso ke ji ga ta cha sa ma sa be ta ta ver ginda kondi ji ta se kondi ron bar de se ji ku ji sa ma ke di sa de ji ya ti na ge ti kondi ga sa be se ji ti Kevinik was a round bubble issue as he ten saltes a hey element as you kinesm it take it in Londia Selezi Rogers and Ruge Sante Gisla Bubble Sengen Tiazi Luther Gay First Nations in Ila Condia Rogers and Lagi Yet then get down the lower Sante Tetinology Ontario with the Sante Ezi kawu tinshwe rwan balde saka samba santante mele.

0: ala fi uta goga kana go kha ko ya ko ka ko yin thi a yin di shi hoi all the lit ik tan ha ka ta go i ta ji government ka chodi we go ze a yin so and the chigo za yin tan fe di we ka bala i ta o shi i he cha go ti ga ra
1: enta i ko prime minister tu ta go ga i ala ta i Mackenzie Valley Highway ki ti kani i ko la yun yo ko yin te ni
0: a e yo a ka ya ka go yin te go ze tu te so go ze ni Tosa kiki di fi hamten dai goka gote tau tuteni sruko kudu ani i goka gote gala di tana waka zala yetta hamten goka gar i region fred tana watsi gana gu ai kiti kaga goku du shi ya bo iya go
1: oh ha enta ti kani te ka i huri go kiri chosan na wane
0: so ne ka for gana gu shi ga tikili ta kutsana de tina ra khoda ti ra hon ta so ne ti o ti fret na help ka tana gana don tana la ka tana khana zo khili lo hot one go condition de ti sru kon de zo go le wel ga so ne a ta kono sa so ba ka ga ga ba ka a hina a hini na wa sru ba da a hini sin ka re ho sre tana zo tana fele we ga ala ka tana zo fre tana ka ba zo go da a tana fele ukhe bisuko ukhe wala kan banan hin leha sirko ho wahi yi sirta ko kata kana na
1: ha inda yi khani ga inda yi kola yi dari tino yi ye Mackenzie Valley kola ki dile yi kola kut yi khuri ku khiri chosun na wane
0: ka for ke dikhil ka la ka la da di environmental assessment ke dikaga ke uka ani sirt na wazi ala ka ta ko song mulla ka kono lo sa tinza alugo ta ke dikhil kono ekli ti hi khara ala ta ku sa
1: la keta kiti gatistere ye la asi kanitini iten kete re ke ko so ke ke kani kwala ta ku singa inta kani ala ta ko ga kwane the kula kiti la
0: ka ka ke ko lo da ka ke ti gulo kli tsure ko zo te ke te gen ko ala kri o ti ala ta ra ko akne wa ga kana ro ti di shen sire ni ta na za te lago ne ka ho ku ko sa ona na zo he dini lo ta ne ka ko la se de de we sire ala yun da da ke dai che ta ani ko na like a result could the issue he said it's like a concept it took cuz are from the go he to do to like a kana go a can one day confirm that to like a that the issue needs cuz it it government so they take all of that and try it then I could to like a can he had the now he to the circle so big a good issue
1: Wilbert Massey, the Nehekunata.
0: Ah.

Ila rati ni kongkong so ya akaga kingi. Tain duga chushin lai kana kuhiga.